0: malo na naya na radio RTG na wana kids hundewe. Mangkia na shuan lo kuikuilo o na kunte yo ha, mangkia na hamingao Isabel Lorenzo. Ito nam, toyang, kuichi programasyon naya, mayuchinan ko na ki na to niyamda. Shuahe, ito na sa kompanya ha, hermana naya, Ana Rosa Hernández. Na ay na kids hong kwadriya nueva. Huisku na yuchina de naman hi na san kanchu. Hun sa nindaya. Chukwang na de du san kanbe. Yuchina ho chots un na wanda. Nangetia na nginan chot ang di cho na matiyo. Hel hohe do na linaya. Na ndashkin cho chukwa kuchondang gyo ndashkin ni na matsahu kalhoyo nanteyo chukwa nantsatsa na si cho na tiyo ndashkin taya programa na yalwa na to nyonda
1: shualo na naya hanzin na Deo nan deo chuan za li ena kui chuan da tion da shki. Hong gu an lo shki chuan da dia an kan hong shki. Hol li ena tion da shki. No ti shi ma tso ni tui kui ma tso ni hol li ena. Hol li ena da shki tio. E ho nan za nan kui chuan shki chuan da e hong zi hui en da tion zi hui. He shin zi hui en da Mang khuo chu cha kin don do mang khuo da tio na ti wi heng go ti cha shi chong ba he na de wan da shi ta nan za ya kwe hu ko shi ni o le an de de de wan da shi chong ba he shi de sa cho ko man di wa kwe li a shi chong ba na de da an ba shi ho ko la kwan zin na he nan de o na ma ya
0: na to nyon da Chushi, de yo, he, naya na kundio ten kuishwe. Mayuchi nanko nan diza chukua creencia na naya na hongwe. Chushi na tso hermana naya na sunu indaya. Sia cho nan gyo na shkin. Ni na matza cho. Ngan yon oya, zizo ina sima na likwana naya na tibio indaya. Chan anakul ana sima ti. Mayuchi haya. Kon aya nangetia nangge na simi nakitsu naya nyua nakin bay nyua te dal hia ho ni na si ho tin dau a na wan da mi chin shana wan yu a cho ana si te yu chin na ho na ma cho be alu de na si ngwe ho kya wa yo